muchacho chahina musana batsu kwetsa waite banaku si enteba handa jamusa wala musana musana ko nyu igwe shakpa ja yet kwesu baki ki puy ba na musana en kwede nyu asa wesh nasiz yet kwesu ba jamoy wala musana musana ko na chen ente ba ka na u nya thaw na nyu wala en kwe yutun shas khem na u hek na nyu chasu ba jamoy handa jamusa pa ne ko ziu igwe shakpa jamoy wala pa na u na tsa welte na nyu acham so ba jamoy wala pa na u ban kana nyu tun sha ja so ba jamoy wala puy bi na u ta na ente na nyu ai so ba jamoy igwe shak ba jamoy handa puy wa una ja jet kwe so ba pitun sa na nyu meta u handa ja ja so ba jamoy ispa na ente puy bi na u ta na nyu meta u en nyu na nyu tun do ek na nyu ai so ba jamoy chien ente nya ta u kahna u na nyu na ente pajamoy tun shas khau na u na nyu chaso pajamoy wacha yu chu na na u hazi na sis pa han ta ramu wala ma sana mus pa na nyu chaso pajamoy puy pi na u na ente na nyu ta u empatan su pa kahna u ta u na amba tu ko sa wai ko de na nyu digo shak pajamoy yu chu na u na en ko de na nyu nasis pa jamoy kola wacha yu chu na u ta u wite cham su pa jamoy han ta ramu sana metau with you jam mi su pa jamoy channel ka shaj mi na nyu ja su pa jamoy hand round us pa ne gazio kwach pa jamoy wacha yu chu de na u na en de na nyu hand round us na us pa ne gazio ja su pa jamoy yu chu de na i go shak pa pui pi na u na

Ota wala pui pina wena nyuna mba tsuko sa waiso waiso pa jamwa nyiko shak pa handa ja pui pana wena chenente pa jamwa nyiko wala chacha mira muspa na gunanyu jetko suba maso pa jamwa nyi handa ja kiki pui pana musta na nyu ja so pa jamwa nyi aita kwa nasa pa jamwa nyi wala wacha yue kana wata wa iye pitu tsang with you suba aye uuse with kwa suba jamwa nyi handa ja muspa na gunanyu aisu jamwa nyi paldunu with suba jamwa nyi wite yu cha shulepa with suba handa ja muspa na gunanyu kwa suba jamwa nyi ja suba ya na ente pa handa ja pui pana wena nyu Ta supa jamoi masana uspana kuna nyu ai pieso jamoi na nyu ja supa jamoi handa pui pan hawa na ku siguiente iko shak pa jamoi handa pui pi na nyu maso yo jamoi handa ja ja supa masana we bana kuna nyu wash pa jamoi ja supa wacha yu chu ndera we na ente

Ati unang ta wala pui bina wena nyu na batu kuta wai su baca wai ye igo shau baca wai ye wacha yu wacha wanda na wena en kuta na nyu na si su baca wai ngwasa na usu pane kuta yu wacha baca wai ye wacha yu wacha wanda na wena batu kuta wai tena nyu na si su baca wai handa kama ngwasa na usu pane kuta nyu ai su baca wai ye wita yu wacha wala kahiu tau cham ai takwe pajamo yi wala mina usta ja pitun pitu zain kwa su pajamo yi wite paldonu wite yak pajamo yi na ente yo pitu weba wala u na unsia pagi na nyu ja su pajamo yi pka keja wite yo up na wite yo jamo yi pitu weba u na jang nyu na unsia pagi na nyu ai su pajamo yi na ente paje ja su kahiu na wah na nyu handa jang us pane kwas yu kwas pajamo yi na ente puy pi na wah na tsawal kwete na nyu na thai su pajamo yi kahiu na nyu wite jiwe wite sus ni kwa payuha na nyu jas pas chomo in mosena wen kana en kwete na nyu kwa pajamo yi wacha yu wacha yu ndana wen na batu kwa tsawete

Ya supa llama igual a huecha yue yun de nuevo en amba. Sungue chao ahí cuesta un año. Ahí supa llama ahí. Taua. Pamba se supa llama igual a cana hueta. Na en cuesta un año. Ahí supa llama ahí. Huecha yue yun de nuevo en año. Una gente pa llama ahí. Ya su labo que hueso pa llama igual a tan llena un sota. Ya supa llama ahí. Tan tanta hue yu. Guala mina un sota año. Ji cueva se hueñi peuna. Ya supa llama ahí. Cuesta musse cueva. Chama igual a. Ambna mustana nyu jai metau ja suba nme sunya ka na wa sana nyu jai metau tundyo ja suba pheu nya chyo tundyo mina wa ina nyu ai suba jama igual a kahio na wa na ba tu ko sabai ta ju huna ente ju ja suba jama i chiwe ju na la sana nyu ja suba jama i with so ko na nyu ja suba ja cham tan da gue ja su jama i wala kach na wa spana gyo ja katmu se gue sana nyu ja suba wa we tu piwane gra nyu ja so pa jamo yi we kwe chawa ga ja so pa jamo yi we wala pehi ka una usia na nyu ai so ba ju spuch ko ja so ganha we bele cha ja so ba ne nyu ba ga ju ai so pa jamo yi wala ka hiu na we na nyu ja so pa jamo yi na ki pa ya gu ju ja so pa jamo yi wala nje ko usune ja so na sa we na nyu jasuba wasko jaba wala tundun chaba da jasuba kabuna u khamen nyu janyu ja jamoy ja jam wesko ba shuna u khyo jasuba jamoy wala kuchi na usu chamwa shpa jena nyu ai suba jamoy wala ka hyo na we na ba tsuko zawal te na nyu ho na jasuba jamoy takhen te banek chamoy jasuba jamoy skam na usu na nyu ai suba jamoy wala ka hyo na nyu nyu na it na nyu jus puch pa jasuba jamoy han da ja kasena u ha na nyu ai suba ko shpa jamoy na ente ba wacha ju ju na we na nyu wala wacha ta jan na sa wacha jamoy han da rap kha kha ja suba jamoy ki me unsko de ki ju de unsko ja suba jamoy han da jun so a tyu ai su ko shpa jamoy na ente ba bu yi na we nam tu wala wacha ju ju na we na en ko de na nyu na si spa jamoy ai su pa jamoy wacha ju ju na we na ba su ko sawel ta na nyu tau pamba kem su pa ja su pa jamoy ka na wo tha na en ko de na nyu ja su pa jamoy wacha ju ju na we a tu nam tha jamoy wala ka hyu na we na nyu ja su pa ji khwe pa jamoy wala pheu cha nu chi ai tapla with su pa ja na am yu ki was in banka ja su pa panek tu bina us na nyu no shwil ki was us kaun a tu ja su pa jamoy wala ka hyu na we na nyu anda ja wala us panek na nyu ja hi methau ja su pa jamoy na sis pa usu bande ja hi methau with yu ji khwe bas pheu na nyu jasu ba jamoy ai su ba wala ne wa na wa tha wa ai su jamoy na nu square ki gu dio na ayu we ba kasen gu dio han da ja jasu ba jamoy pheu nu u ye wo ne kwe jam kwe at shu kwe su we main na nyu ai su ba jamoy wala ne wa na na na u pheu chnu dia gu dio wa chun da ten gu zu me da jasu ba jamoy thank me ki mat ja suba nu din na tun dio kyu khana wo ja dio ja nyu go dio wala tun suena wo he ke ja mai ja ji khwa ba na nyu ai suba ja mai kwa shpa ju wa chon da na wo na ba tsu ko sa bal da tsu wi ta sus ni ba yu ha na nyu ja sus ni ek pa ki je i wo shak pa cha na wo en khana ba tsu ko sa bal de

Nasawesh, nasawesh. Maka finze hina usa na ente aizu baigo jak pagigi jet kueso bui ba na hueta na nyuo handa jaja suba bui wa una onsiap da una ente ba. Nime tau ya jet kueso ba pa chakigi. Utpuka suba kach na uya pane kuti yu ya. Chime kina kwe hibanka ya su yu ya mwenye. Sam kwe yak pa ah na uhe banda na nyuo. Tau ya wecha kwe yak pa. Wecha y pico ya que vayamos ya. Ah, no, we van a mi chasu va una wez ya pane guadio quest pa na ente. Ay suba puipi, no we tan amba tu quest a waite. A fin de ir igual ya que paquigi puipi, no usa na nuya metao. Achpa, mauja puiwa, no subanca. Ya quest, quest luchco ya se ni hay gente yo. Ma tu guala no igual, no we. Anchente yo ma, que una un quechunde ya ya quest suba. Wala kwesh na kwe ye ikan ha wehe banda ziyo jaspa zyamwa ye kawiyan has wachunde ya chikwet kwete pa ma'u kinsh kinsh wala pi na wunusku chikwet kwete kipa ikute jaspa zyamwa ye ya kawiyan has pa zyamwa ye upta na yu wachamwa shpa zyamwa ye wala kahiyo ya ziyo achi ikwe shak pa zyamwa ye kahiyo na unsi ya tanna ente metau jamwe shu mani tu unski psa u jamwe sh kawiyan ni yu ma'u ne ma'u ne nyu na wa ita jamwe sh kwesh pa zyamwa ye kawiyan Jas pas anchen de jamai puiwa no suwan kan. Jai metau. Wachun de ya na na sahi gan. Ya luchko basi poch na kabia ya ba wachun de mai suyo. Una wan ka kabia wachun de ya. Acha luchko wa ucha jas pas jamai bang kan na wa hazio. Ya ba ce witu ni yu ban hazio. Jas pas mau sab kahio na musia thana enten nyu. Mata wai sus ni gue ba jamai. Puya khani gue shak ba puywa. Gue chunda mai nyu jamai pa ya wanju jas ba pa ya ne gue nyu. Ai su ba jamai gue shak ba puywa. Unang sun kai jet gue su ba gue shu mak kavia na gue cha. Luch luch jas kuz puka de jamai keep shuwa unga oh gue chunda jamai. Na luch gue unu ne gue yo jas ta wai gue pa ya ni ras che. Unus na gue cha te nyu rakish na gue je luch gue yo na nyu. Chunde a chong the nya nyun yu da ju chas pas jamai ai su pa jamai na en te ba ka yu na su ban khana nyu ai su kwa pa jamai i gwa shak pa puita na we me ta o en yu na nyu sena wala nyu pi na wai na nyu pa ka ti yu su ka me ya pa ga wa jamai we chunde a na lu che luch pen has you ancha ja ta wai pa na ju Jas pas jamai, kauish pas jamai naen teka hiu na wen anyu. Juga gua ju nak nasun saju jam nas pas jamai aisyu babu iwa na wen kan anyu. Tahu aisyu ba sus ni gua ba mau rabu mesaj kauish gua deh ba nanti ram mem na wen jaga tu. Jas pas jamai mesaj a iku sih pas jamai anda ubi na unsung kaju. Eku jamu sena unsung panegu naen te anyu. Jas pas jamai kauish pas na

Radio Nata. Ay, su país, güey, que papu, igual, una vez en año, yo, chao, cena, uga, na, yo, adiós. Güey, un día, ach, lucho, güey, yo, na, uño, lecho, de ahí, había, no, gudio, ya, su pa, el, dicho, güey, pina, güey, na, güey, un día, lecho, de ahí, el, gua, ume, gudio, ya, su pa, ya, güey, quiso pa, el, ume, rayo, gana, güey, quiso pa, mueces, me da más, yo, anchen, de yo, pizza, pa, guala, onsta. Jigte luji magiona bochunde anjigte jasuba wichisa anjigte usbagi nanyo janjigte lujo with a champsuba kanaina usta manyo jamai cha chamtu tu suta suba usta neite yo jigte good with the naskache lujo jasuba chamtu she with a champsu jamai yo oho da jo jasuba Wow, me wow, che no igual me gudió. Ya suba, ya un rayo en ayuda, dio. Maño, chama y ya suba, ahí pino, cote. Wala, cena ne wow, vaya, chal, luchco, spitz tachco, es. Ya, keep you men, es que ya un round un skip, una cena wow, adiós. Ya suba, in rabaje, huevo, ya suba, wow, gatio, achu, ya uyu, bachazo, ya me tawo. Ya luchko we shu cha pit sach ko we sham ma go ja cha su pa kip tsak tsak i na se lu ru wa ya che cha su pa cha tam tu spa cha su pa ya ai te pi asta kan plan sa ni pchun se ni su pa jamo i pu te ka te ga na wo he adyo Ya wala ya unski wachun dea na wach kwesena poch kudio chasu bajama y lujo tsekip tna anya ma vion in parawa da chasu bajama yu na wajio achu chaun bian yin yu bagazio chasa jama y pa wala kwesh bajama y kahio jaimetawo nam batu gachampa ki mebacha na wala poch na waj chasu banjik teba y pagin chayet wala wesh na yu chasu ba wala chacham hina waj lujko wesh pa cha wesh chainga men neite wesh pa jamo igual anduk na wa che chasu ba u chinde amwega men kus changi tna wa hazio chas pa jamo igual na wa na wa ipone se wa chunde na wa pin cha meju merna un se meju te wa u ga yu agi na be se ku ko so pa a chins ka wa se hazio chas pa jamo ya isu ba wala un ski bona yo chanyo gudira chamo yu yo wesh ya sana No, igual no, en año ya me tawa, achka yuki me vía uy no exe. Ya su bayamo y más suyo, wala guawa. Ya, vete yo, sembatanza, acá shai, panasio man, tam yu eje, ya mue shanya, ya su ba ubia uja esta. Omeje, man, tam yu eje, wachundia, ya su ba. Tau mesh camp ka chinde na u nas ka chawan hi ma shi ja cha su ba wala git she un gwa ba wit she wala pa ya na u he na yo te yo i go ju ma un ne wa un yo kin pa cha su ba jamo i wala ka hi u ba ya ga du ai su kwesh pa jamo i ne wa wa na yo cha su ba jamo i ka hi u da wa chunde ya cha kwem yo pa u shu cha su ba nim pa nas ni ja yu wa shi ka Ya suba kahan uhe Che me da wite yo kwenyu se kwenyu jak cha suba jamoy yet kwe suba wala ash Ya luch kwe wesh Banka cha su wesh pa jamoy pozen wite yo Ya in pitsen hi bas pozen wite chinas pa jamoy pozen uhe zio Tebe ishte pa jamoy jamoy cha suba un skip na uhe Mawen ka jamoy jam Jamais na ahum ya suba pozno ya kuchunde ya na thaisu gudyo chau ya hanna ba kuchunde ai gushu any such chau ya ptam o señor ya chu ya suba jamai kem ka chunde no ka cha ya suba ni nyu man ko sangit chau ya un go ja ba ahs mu thas no bona yo ni go sha chau ya ni ma man ka cha suba jamai nyu no ya chau es pa chau ya kavia ho Na kwesh uho ni ma thang kwa thipa chasu pa jamwa yi kwesh pas puita shi ka ziyo Ma su yu chan bane ki yu nskhen wa ziyo chan hai chan chas pa su yi shan wai ay su pa kahi wa na nyo Ni kwesh akpa pena chasu pa
uyuwao na we imetao kwesh nasa higana cheyo na ta keep ne wawa zme adio ochunde ja imetao cha subo chamo jinyo no hinze na ba thanyu ya konche musu ten hi cha sten mido tha dio ochunde ja mena dio na ki nyunya chu e umesus ka nyunya chu ja subo ja mai wala ne wau ne tawa un wa ja dio chanyu ga men cha su pa jo mai e u ra ha da pu wau na me bo chunde este pe pu i me maño china sia kwa wala pu i na na sa ku nya u na yo china z magio jo mai zo magio na ba ne pizza nya kwa we shu ja su pa jo mai wala pu i me shpia kwa magio na ba na na sa ku nya shu cha yu a zio ai so bajas pa chamoi wala ne wa na wa na nyo mai nyu chamoi china spo chamoi sana po ki me bo ye wa ye wan ji na nyu cha su ba chamoi na luch ko wa ship luch ko e u menyu studio ne wa go ta china si wa ba wa wa na ska cha wit de yo luch hung yo ki me pa pas na wa ya dio da nyu wa men zio ja me ta wo luch ko yo se ma ko na unas luz magio na ba ja su ba ja pu yo wa se ya te pa chu chun da na eu menyo studio ja hin bata shi ki na jiu cha cha en te yo wa me ya te pa cha ya sha ja mai pu yo wa ya mai cha ba ne yo na u me ja u me so je ka no es ai ka hi wa nyu cha ba ne yo na u he ja su ba tun tun wa na me wa de chu de Wita yo masu yo chawa ya u yo azu wachunda tashi nasu e un skip shwawa wita yo lu chung yo she wechki me pana no hazu wita su yo chawa ya sna u ina u hazu na tanje no hodranyo ai su ba kwesh pa jamo iguala ne wa una u na yo handa ja un skip she chunda ya su ba na yo e wa ya shu ja su un sha chame chunda ya na ki wa was ku yo ma yo jamo un sha pas te hando u he na yo ja su ba chunda ya ja su mag ya pas ke na un sha wa u ya shu azu kwesh pa na ente jamo ka hi na u he na ba su ga wa ta ju e ku jamo se na us pa na ku na pin zente na yo ai su sus ni kwe pa kibna weta na nyu cha su message igo shak pa chama in me chana wan kana ba tu ko zawai